Bibia omu bisa traffic ne chia. Yebeti yo bibia be doji afa. Enyo mno so. Diye de ben eko. Frenny stories. Eni filesini na. Esu mi sadi soa. Mesu yama. Nemu menken chubia o. Ebe ko konsa diya yemia. Jese bibia ebi. Bibia jime diya wasa pa FM so. Edi shiame. Monday.